ang ikaka o yakanig apumilyo e jamnig ilokhtirakto amamnig ilabawtil kasing milakulakhlo anamama okkutita atatama ang mutanita okswani okswakhlo atanmutikkaru Just a